0: 좋아하지 않으니까 모두가 한다는 꿈 나내는 꿈 마가들의 방이야 다 모아라 난또다 하모라 지엘로 봉이나 꿈 느끼지 이깔로 뽀이고 한 꿈 시작은 나 뜻이 꿈나는 너 난
1: 와파티니 파시오
0: wabukomo amena komaye
1: oh wohmini
0: gomre na bera ko bera ko la ku wora ku puru ku ni moki
1: sare
0: komna ti sa ko ku du moki ko la ko no no na ga bu
1: me bunda iti e ko
0: ko do ba ru ko ko ja ko mo ar ti poro amba wi ra ka bu no ka lo du te ko ku di pora te ku ra ti no ga e no di ya ngo ko ni e to na ko no ba kurjua chalman kanu te bu mo ame ti koko den wer america te ame wer ti ka koko e
1: te me uno ke sa bien tengo ngo en ti ti we ko ba ya buen
0: con la te me ti da mo te me ha ni da do jo ko ba no e te ka na no ya ti ma te yo
1: Boy, Matek. See such things are really ready. Tijamu kena meti is so painful. Natobera goro, you can imagine. Karido balo bori ningo. Inti wopo da pashu peda uti miginu wete chako unyono kai lord. Beti do nuti muginu wa rash nyimi. NPTA bala yin. Ano ba late kere kuri jono pen yin pengi yoti en kopo miyo ba umiyo enti kitasha. Eto yindo hiti wori ti miti wori meddok peho mere kumpeha indike naya. Taone ka yini beru kuri danu ame iti winyu redi wa mei wori pura gorno kumposhi di ukala da pe uo kikano orno peda u yiri no. Timberi wori kwa kisha boro nyualo. Atinu karache kire en ngata mei yini pura no. Weko ba ati nikisa. Pini yo ame yini gahe jahlo buno peda u beru yuwa bae no. Kwa nako mnijo mepashu kumti mnu danu kisha. Hello? Hello?
2: Hello? Apoi ba?
1: Apoi mei.
2: Anja kwa yujime leptong hazi ni matiwa.
1: Apoi yujuan winye wa leptong kano wa?
2: Eh. Asa anja ni jopi niko siya racho meke upara rumba.
1: Ping pete ba?
2: Taro do toti nukye togi nuru nuru mera mingila peki.
1: Jangan jangan macam ni kita jadi pelik ni, dan ni aja
2: kawan.
1: Rajin pemirna ni beri gino.
2: I'm not sure if you're a man. Ambe winya laptop kan.
1: Apoi matek.
2: Ba.
1: Ba boy.
2: O ba boy da.
1: Hello. Hello.
2: Hello.

0: jaanu yaake o moye jok kaone ne da to tie chala kore re na o moye jok pa fa biti migisha ya o kare de ti u shene kele komiti no ni kere komi kwai ai ni dok pe te ru mu chiwe ni mo ba pa bini ti migisha ba me polo mi gumba
1: ba ngwa
0: ba ngunga
1: gamu chi meggi ke dano bin radio do don pera mo gamu jodi shela
2: hala
1: indo e ber dano meggi ke
2: la
1: awenya
2: awenya ba
1: kwa ye ma

0: da Voice.
1: Poya teka winy radio yiname ti winy radio patch fama jola teka teka tini ni obedo chiyan bishyala winy radio program obedo jwa adan wa mebedo kani chiyan bishyala winy radio koba jola teka teka yiname ti kahokano tini obedo nindwa paru ya bishyala medwe maa bich daki hao karo daki hao pyrdek ya bishyala wakari komishawa ryo ye dikomeni na tini ni Luwa General Senke International, ama bedu kedwi program mejo adan wa win radio. Ame bedu kan chaki yunge kwena ni, ame ichwalo kan na win radio. Akobu ni ye kan, atikede joa bedi ye kan dushu, gino tunuke ye kan, yunge dakia mwano nok, abibedu kede kare mejo logi ye kan titi, eka otuchako program wa me joa adan wa.
2: Team ago kena mira jura like dang ti ye ba ha kodi monaka tar maga beri chopu chi wore ni longe kidi kane team kodi ngani anu bon kona nuang kamia like kwera kwera akula tina miel kwaru dogo balon wa ye
3: ina kula tina miel kwaru
2: dogo lon wa ye
3: between man look kidi garo
2: wanang lon wa lon wilo bal kulu kiri kuli nyama kina mom nyal bamba latina tami Ini kelo gina mumpero
3: Gino pongi chel
2: wada Kwa ini chale do Parwan dago pongi chel Dago pongi chel ka wari di yuma Chida koga chida
3: Ni rarar mera
2: Patu pongi liyo wot Lama daga lama Ni ubanto mada manya Ubanto timo rai Ayyani Pat Tia koko nyual dong Patu, pangiria. Dago pangiria ka wari di yuma. Lama daga lama.
3: Niu bante mura yu mera tia koko nyual.
2: Nia langa ri.
1: Poya teha teha win radio. Yina me puritia chegi ke radio niya. Ko bimando beru daki habera. Moko bune yin miri beda chegi ke radio ni tutual. Chalo pi chiyan bishel, chiyan bishel. Chako chawa ryo. Kano nuwano tuke li wul puonyere. Me beri ye kan. Man mejo adon wa me kare kare chien bisiel ubero keda ya Eleni ye kan keda pap Reverend Johnson ki kan wekda kwany daki hamana pirete ki wek ajol aya Ellen me wek mi wange ngwa me ti iwi meya pini na tini aya Ellen ajol atek
4: ya kwa ya teha teha kadbedi chawa karro
1: Betu
4: jame dushu meru wari yore kade yore Ena mabiru watu dushupir giteka roma.
1: Ati teni.
4: Nukan chawa juga kede yore ber. Mewe kijami dushu wata ber. Wana kuwari chako program.
1: Opoya tek. Apap Reverend.
5: Kwa legu unu. Ye wana kuwe rodu na kodo. Ike la waru pinkuru kwa. Kati ya kena wakani loko kena nyinga tina chali Yesu Kristo. Amen.
1: Amen.
4: Yeah, what do spread? Gina mokele wakan. Meto pike nena tin. Tia me kaina wana kwa nyu kitu nuna ano ni. Ayela duong dok ti. Ugoro kakan nuruno. Me mirri buching. Wan kiru karachiel. Me wakin mo. Uweri neno. Kakwe na me gap ti ye. Ute neno kirme yungo nyo yubu. Mwe kakan. Penko peni na tin. Nyo topik tini chango tuwa. Machango tuwa miwan doho duwe kar morko binu binu rakede. Daote nungukala loha loha pol. Kadibidi jamu kene putia alwanyi kuowa. Zinka kan tuwa bedu giname kelo litkom. Au kelo litkom emi yukomi peho. Ayela duong kuatek. Kede rushung e chidusho. Ngata kome tia ramu. Nyung ngata me kome lit kum da lira. Chakane, nudu jala da jame loboko. Chiemi ramu ke ludogite du bako. Gubu pe kum nenu mere du jono tia nenu jame no rarach. Ame kadu kodi gina me ubedu tuoni tia. Temi tu tich kede diru ñu ne nak kuiri menen ni adu ci ora ko ni ciao kene do ar woñu na hanga ci enum yu ko bi mieru jo kuber kene du rer da na ko pin ñu ni ti atu go ngatoro ñur ni jodu mieru be jame ni angere ci ngaran ngatu go ye ci ni da na ko me do dio di yu moro wala warde do binu ko me ko roto yin kene na put pe ate chokko a choko na ha chaani da xoni ti ko a warde do bibina ko me ko rodo ko ne ni goya ci miti da hatal ne ni ya bere yum yum mor yin ter bo jo ko anu nech me we gin wo tem diru ga mo ponyu bi kede yore moro dushu me poleri ni nuoni jo amo tere da hatal pasen per bor we bi ya kom ya magi ya romada e lobu kito be tuono luen gere remni kawl wi nyata yene da ti ata woti step inna ka di pori gor ite woti nung gupu mo mot ame ka kan pasen per bor we bi ya kum ya da magi te kiang jangoro ada wiyete wili rek da pebe ko di ginno ame ka kan ko pe ko ni warite akora dana meto yu ni yu bupachu ti ngor ngato da ngaman punja no beda pon sinia ata pe nyu minar ko ni chenche ko ni mini cha komele ta mandu tini ngo pe ko ni ama sa du ti akor kan ni no kum de dengu ti ata mi yu pachu ata ko ba ko ni ya tikere namba doctors kan ama ni ni yelle no wono dir mora mora mo tero ka transport da ka di angor teacher runo ko melar ko te ko ni o te ka do haria ma ko man heliel te nu ani chaw ke na abera giger kom ko ni te ko to pe loin do hario me ko yi ka di nu gi ko ni ti pa pa no pe ti serious aman sha do ko lo ke gi na giger kere dang chokoru chunye ko ni apa terpeni ko ni penyang ngo iti kero tala ma tere ini woro ko teko bipe wan unuo numbers doctors kan unuo da hatala roman ame ko di tu ni chala kede ma jo amo binu chwal ko nu tebe do ko ama ante ni an te chatu di an chiel o te yelle aye yunge chabira bio dikan ana te penyu ko ni do binu bedingo teko bania unyono gele wori ko ana kalu skeleton no na eto dia nyon no gali kar ma te ko a o me gu ya ko ni nen ti chu eto ro ti ko ntoro so ti ko bani ne no wa mier be ne na malo ke de o mi wono ta mbai no me yo ne kwa nda gi no ri e ko pe ko bani a di ma ta ta mi ja mi dong me public addresses kan ni ko ri ngo ko ne no wono me na ti dong chuma ke de ro ma ta mu te mu wono ni ngo yen tike de ko ne tuwa pala ti tuwa me ber ma tura yini wini ni a tuwa chobo dano me manu pe mer balo da ke ha chingoro no ana ti da hata la ta pa te ke lo ngata tu ri o chobo ti ari ko ni chao be ru kiti sisa morte ko biwani eni na o chobo no ke kanu ka ya no remuti o lotto ko ye remuti ma hero ka chon omo miti kwany ke kan nuko ome ke kan kaena miti chobo yu gine utimu yo ogan nyo dul komi mori ye kucha ti ye namo tushu me uketu gin choko ame ka kaena eno dano ka didu tia rehera ningo ukanyo ni tahua dushu ya yom kari jom maga me uba uba konyo kita nungi wa pihi ipasu kano ame gini ye tero dano yen kana jona ngwasi petie yin ko la riter ko mo ko wori wa hecin da hatal kede yin ngata dango ko nyu family ni da ben ngata riek umma ta winyo kede chona ngata uru binu chao binu ta ho kele chen amano ti mo metu mako jona ko mi ya chen uta mi yu chen man do ho lwan ko yini go ibinu bu dana committee amia lute dang do nyu te kwanyu da ko ni chen ni chen ma treat ya ten yin wari ta jami pasho itakali
1: Ate tenen pete beda gen.
4: Pe gen.
1: Ate tene ayaylen weko kwany weo chek eka oto dogo jen.
0: Joma pachi kabere chigi ketu mahi wata kadi suwala nywe lengkwi chamitu riehu romo. Riehu ni ubiru tikiri Apex Electrical. Ameti yu chekere kai ya iran about chitu chim. Choki upuji me wai wai. Ginti oto chua don EAA building. Manu diri chatu jomi match. Wires, globe, MK boxes, conduit pipes. Kere enu chele. Charnang sola chaji long. Wires medu kiri batwis ki wela yot. Utina hai CCTV kamera kiri nyun kome long. Utia uwe kumki mit ba waka bi kubu sola. Lengkwi CCTV kamera roma malo. Abera lo. Kamwota ni ubalo kome kiri. Lare bot gime uyot. Pien ngeche ri yu kiri installing. Tika iwi gina kene ya pachkan. Penyo tam tieme noni we kisha wa. Welwa yota pepori kandori ya pacha loro. Kuberike gina manota bira bira bichel. Bora bich not. Deka riwa dek. Nyonota bira bira bich. Riwa riwa chel. Bora ngwen ngwen. Kape inota bira bicha bongwen. Bira bongwen achel. Deka bora boro. Apex Electrical. Utiyo hukope chatu jambi machi kumbi ruama mali ya pacha loro.
6: Kadero ling ame petia lok. Met fortune mchuzi mixie we chakop. Dek riyo chakop ni. Ana ya mita loa loa. Riyo gwene tungcha redo ni. Hey. Ana tia yum yum. Kapo deki tungcha moni. Kongdahi meda titidi. Maduchu ibocha titidi me gramsa boro. Me yom chuny I fortune mchuzi mix. Ye beef, chicken, nyo vegetable seasoning. Uberu bocha titidi entuponkedi gina mita me yaibot Bitco Uganda Limited. Nong, iduha morgi ken achoke.

0: ana ye a yoom kede wilo bo kede dakatale tuwa me gwero dana gwera me en pete nungu ko pe pilu pilu mo kora me richa me bino bine te mo ha mo hete nungu pe kirme doanyi kum dana no pe rome ngata tike de bodyguard dere gin pe rome yane a wo deyo nu joni tu chungu rike rame pe tikiti tunu kere kome me gin tuwa me pilu pilu ni gina tuwa ergu bera gwera me dai chano inu dakatale te alwanya ye America kanu chike de jo mo gada rushu wi jo umma te corona binu kanna gir ter million ne ho jote ne atui government me Uganda te lo nya te wan pete lo nya kon wa balo wa munni America kan ti jo rushu wi ja po nga to ti do ta ni ya ni wa u ya te ne corona ni ti ru nya man no yini do ru nyoro man no yini ti do convincing jo sa an pa wood ana te penye atera no mego itiene atie koni yo berwe nyu kwa na jono ni te penya ne ro me kwa ni ini gi hi adi gi hi klasa biche primary gi ko ya bi ana te ko beni mego inu ki dirango me ku ber ke ru yin ni india adu man gi ruenyo ko du che ya te corona ruenyo ini kwa ne gi primary bi Masina ngo nyukubere ni kere joma India uberi uninga. Date kubijosa ni ya iworu ni dahatan. Peti gamente mwara mekele ya tmene ko jomere.
1: Ate teni.
0: Gamente rame papu. Pe yeni ya omginene ko tiyenu mereka ngata wye tina mwa. So kai wanya gwera mwaru ti ubinu. Pe yeye joa ruchu wijo mebe ruchu wijo. Mane mngo ni kum. Kiri ngo miu yinu wiworu kai jama chela kenu. Nga geta mkuo kede doa alo. Dungi kakaan, itida ketuo kena mbedi chichwe. Tuo bedi chichwe ya kiretek. Manuko mtu malaria. Malaria du bedi ginara meba. Ame kakaan, tia ruenyo kuo dake habisha bida. Shani ya analoki, yonyo timo chari. Ume malaria bedi chichwe ya nbinu kum. Dang ageta ruenyo ngechete tutomo da kumuko. Ame... eno din so mirol wanya cha mo yor yor me ka kan romme malaria ke de gufu mer tu me de malu ate hate ha ame manu pe meru tu ku me inu ni malaria para sa tia tia tia nyual a nyual da kita du gini nyual ke de bala wuya puri cha ni tia be ber ni du peti kitor ni du da halok te lu yu ko ku di ngo du ka kan Umberu juu ame ummaho tian dahata le yori moru du choromo mako. Kana be dahata le waniti pasenta dungeru beri juu ame ngiungu ari uterugi kwa no dahata. Umetaki tuwa mortu ni rabi yuni nene spida genti ukede. Ya yom edung yom. Ameka kani yinko mguot kunu gini ngiungu amati ya. Ameka kani amitu neno utele. Utike de chronic diseases. Ti tuwe mga mmiye ni gino nuang. Kwa beri kumdano te mmiye ni ubedu. Kana bera manti yen na moyo. Ti miri beri under full control. Ame yen ni with time, mumod. Gini nuwani utida nga noyo giyoko. En bino yen ni rangte uweti luwanyi kome. Rami monya metia luwanyi keda dui. Kamu nyube nungu reinforcement. Inungu ngira dui tubur kai bari. Ameka kaan, chronic diseases ni miru kuma tension. Peti mwara moko ni yini ngolo do kwa wiposho ni tuona. Chingwara nungu ngaturu. Kana mwara teko ni karmani yutekwene. Teko ni wutwimuchukala. Ana teko ni dohamene. Teko ni diabetes nani. Chukali.
1: Endo luoni mege.
0: So, ubedu unujo ame winyo ko putake titi. Pion bale, lobo lohere wana miru, mi wiwa won malo. Kiri ngwa maru dahata liye. Ti, referral systems. Referral, ubedu yini wa real center. Ewa real center, ginte nungika, ginorme, sort of treating yin. Ame mi gupu, meda worry, level looking. Ameka kan yini nuoni referral gini ana puoda hati puoyo. Inuoni kao nuoni utanyo ko akubuka wera Park Main Hospital. A Park Main Hospital ako ni okay.

0: Ani, no ambulance, tu wanda ko chwal lugu, refar ingun lera. Pere bed nga to beda piem ma piem. Gin ko bunu ngeo. So, pol tuwa da ha pul, u kato kare. Da da gupu ki da da ha gir. Ame gina da kya me to match. Me kwe yu lero gicha. Da da kya yu miru ame kwa na da ha tole da do yiru malu dosho. So tuwe ni binu kede gupu kede mit kom. Te balo jem me komi mo yoru yor. So pe miru galle moro me wari or yad. Eno binu ti binu kede nyonyi lwa nyere. So yinna miri bet kede nyonyi lwa nyame kerru ma eri choko. En lwa nyo kede remo, remo ni. Ame miru wano kony ko remo wa. Ta yinu wari da hatal gina konyi mi ikirme lwa nyi kom binu cha. Ika kan nen wana tu ole yu kada tu omor. Uwa kutia racha tu tinti ya bebe. Ateko bakoni kubiko mwilu ya. Tiju adu gindo shi o yen kiyo kwa gini wilu. Kali du tuwa pata en wilu ya racheli ya racheli.
1: En wardo bod dahat alde kwe miya kodi yati.
0: Waru wilu kumdange doha. Dungi ka kan anate bit kobe dikoni. Akoni ka tu omaha lita tahat ha rom. Ayi ni tetu hoke ramengata me tuol ororo tiu donyi wat. Aya teo mupia ngej bet keire kom ororo. Nu widang tiu. Mo lot a biru. Tetu watu wye shel pelong. So ena biru ni nu bedi yenne da hatan. So piya yini kira ngeche kom tuol. Kaya kira piya ngeche kom tuol nu ywa aye. So aku bi ya buang wanena ko wikiko ni anu.
1: Ate tene.
0: Da ke kana teko kirme ti kire yen. Ti kita mo ko bini ti kere ti ko bini mo nyar yo di ker yo ti jo ke na gin am mo nyar yo di ku wiyete wil ko me di chen itienu te mi te mo ndu shu me gen
1: ti a tu nu tien jare tam mi re e mo ndo nge chu lu wang en na wo ko wiyo wil kere cha
0: mo nu yin ti ne hera ke ni gin na mo ko bini we gap ka ko ni men no mo nyi go nu gin nge ni yinde mo nyi to buru we ko en te ti yuti chere
1: kere ti jo ke na me kao koni mo nyungu kwa temba nyiga ngwen. En koni ankum ka mo nyiga ngwen panu ti maginuro. Mo nya ba bisi ela mieru nungu kwa kumdo chweri kama ba.
0: Mugi mo nya na haboro. Ni a andu cha me cha cha nunga pe. Manu miu mwara me nuiti ne herike ni. Ada manu yin kai wa to komi yini wodger. Mo ti kere misuse of drugs gambling. Jo ame utamuman potiu. Unwa shota muman gambling rami go yo gagi me kai go pe operator mi da he go mi da yin ki te yuyu me gambling terwa da to then overdose eni en na me e moderator ko bun me I yo ho yin pon ki te monyo da ka di nen yin nutia titina teki nu nu ni gufu me ritia racha me so yin nen ni titidi tor giri yi ite nu ngi ki mayar da ke ha sake nu yi ni worro wote worri drug abuse nyu aro yen nien me en woni darabu gam ya tare da hatan ko digi nu ba maru ti je kar moro da doctors moro nu te ponu wa yi ni ti jo ame nyu aro yen o lere wo mon worro gam ba yen ne ARV kio pien pemiru wor da hatan eko biya inang pokamon karare ko chi hoda hacho me da kere uni ile yu yati te tumu kai wit I chabira rio itenu ikelo dong mes yini kelo to pasu upoka po hamengo kali bidi yini tinu ngitu ogu cha chan eto gufu mere strength mere da hatal kere machine na ngeu poko ko di mene kere doses ni abeda di so ulobo do hatek mitu wichutale kere utino atin ka tuo dung te roke yor yor tuka tuka are yen ma chel gin peloho ame gin peloho ni yinter agin te wone no kire menungu ka kwene ni menu kene te wot bot mwona yaj peruen kere da hatal da chik po yeye wilu ya toru da ha yaj po yeye mwonyo yaj eno miyo kampala ka ui wore school for the disabled inu utino lonyo wegi pajero ti umwalo dosho ti mental retardation yen maho chente so kada ho yakirab gina gud gori wel yen na tek te balla tinche di foaming so akoy woni woru ni da hatal me waxo nen kere de do magiki ate ko ni ubedu kede ginor chimwa me rescuing yo lar ko kuni keni kwa je turi kere kwa wari ni moga chigi ti jo okene manu ne na mi aporo ko ye yo kene ti kere pono nyo punni etu peye cha ta kiel lit kere lira ange ta tinte to te yiko ko pin kar mor nga to wa yo da hono tuo te chwalo la cho uta ko boko ni ne gine wor cha dia ngore chel me te chwal da hono ko kucha loni te mi yina hakum chegete da ko pin mana da hanu binu taw jotta ne ko do ha de po ya ber kodi kodi ginnu an pa gudi do gani te ne ko riku ku biter ma inte we ko ti no don kana teka teka te so e ka kan me di ko na indira ber ker gum mi ra po yi a wor ma te ni no ati Kampala isu i ko ngo MPs a ber ker gum ate wor kunno no ati swearing in pore do ga buru ka pati chel ka kan so ate ne ni di Kampala wa no ti wor ye ni ne no ambulance akara bor ko ame kati ngwe gin ala ma gin kurno tere ni ane no toki di take ambulance ti ngwe upaki oko weki gi yo nudung dani ye pitie ti maber ya yum ni jo apacha mano picking return ambulance bin yo yo apa kuni a i yo ni miru di pujo adipa umiyo en lui kuna bur mai kubi ni guo kum ti makisa guo yo dai rana ba gin be ka nuru ke ken
1: ati ten
0: so kai winyo umedi wona nyim kare konyo kor jo wa ka wa gi ka kan
1: ati ten po ya tek win radio o beda ti ke radio ni we ko kwan kon we check e ka to do
2: I dil gesta a manu ke lu ak kucha Rooms this up container puki yode ayige chila tai wela yota ka ko bingeja rati e wao nino mera gonya baina no yego piem nino gai ya dika man chai komi wifi no jaga bu internet chiminyo computer nono lembe uti dstv ya nyuro film za papa tu dilolong conference ola chelpe jolle chokara papa bar pool table mata papa kiri kwai wi coach bebe pero pere te chor pol chona chona a man cha galwe ka e dil guest house a te chegere road ka ya run about gare yo premier victoria tu wot kamitas mara no nok wanu te kan plan na ma dege ci tu chem modu ti ata na ka pok buli wan to yongi ya li ara kiri kadu mai ka e teru customer e dil o yomi yi mo chot a cho ka e teru wela bi ti dokel mal o modu ti sata chill be booking e dil guest house a fight town go chimi nora bira bora biro a bicha bicha la bicha angwena yon not

0: dinara be timere chingchabi chade kere chia official duchui kaniche mo wang PCU ameti center wang obatie tiker reverend Jimmy megonyo luake jo apolata koy wunyi yiri
1: kina mo ba ti upira swara ubinu ya koy ni da big ne do ma para che ta we ka ke o ate ya ate bini le o ate ti ko ni na rio swara ta duo ko yo
2: oh amen
3: ana ya ya be be ana ne
4: ibero ame mo ati en be ti no ke ka ro men
3: mo wa ha bi ene ni ka ma ja ho bi la ko ka ko ba ba ya ba da ri ke ye je tu ba ba
5: ba ho no ro.

0: ame chikule wa me kaara ni dia me te te mera tag
1: nu te me chol ping ni
0: te me chol ping ya te me pe te mer diche
2: yes
0: te bero kai wo yo lo ni me chol ping
2: guma ber ti be ti kat do da wege me ge
1: ni ne no ti ko bo
2: wan po buru kundo
0: ino no te no ka ya yo do hido inu ngudano ti ama ku yo mere maga wore lu maga wore kwene kesing pwene cha wenu ngini nyari ti amo dwoga meo yasho ko eto yinda pe ngeo kita mo yash kere ake nunga nywal cha moro poro mo blemi muri chukul eto ngiro u blemi muri tin kwan u tin wa kere kirango ame wano nero ni gin bero kere mirko ni anga beri nyara ni nyogwere niye bero ngata me bero kiti kainero ni nyargo ngata me wano mere pe bero kere di kere puaraj mirane ni loho kere yora be pien ma chel kaino yasho ko anyi mer ko ma chel lo balo
1: yeah
0: abinu bere pasu mira tuo ya chere de nyuan mo hair wor ko no kwan era ti balo ko ka kanu kaino wa nyala ye wa yina te yendu ko mira do anyi mir ki ka kanu ti do ko pa ha cha bero kwa et ku nu yina ti na ye bi mo ti mara wor chu kul jori anyi wal li bera chan eto yin meri wor kai chon so man man bo around in kwan mir wor ru ngeur ni Mater wa chukuru bero mo bero kwan
1: right
0: o bero wori lu akama ma ngwenere ma gi u bero lwen lwen nya meta ti mer chukul kin kar mano ti mer chukula pol me oke li eto inuri atin katin kwan ka wo tere nyu kwan yo ka gir mer moro ka nyu nweni man ngaru bera kuo enu mutin kwan oke ne gero kiti yo hao inuone uraye kina chela ryo de jolwenyo inu ngumagi po checking box gi cho wotero ne ho so onyal ulok nu ko tinu wani kere ka dogi ni chukul ko ne munu box ti ya be atina ni wor kere ngo ginne kere ginne kere ginne arom kiti kero tinu nyirunge unu ni lwen po bero po bero adogi me jami do nyirunge unu ti wani kere tera mo bero tin kwani chukul nyirunge u kere me meme yo ngo jami chobere kane ron gino te maraj ti gere gino tera nino ma wai ka gino logi wot gini maru bor office ma wai kokonyi yora be eto jami do pobero ka lwen ena pe chope ki a karo giho a lo ko ko ti kere le baraj i kom punye karjer ko tin wadwa tin pan wadwa a ti kere le baraj kom punye karjer ko tin pan wadwa man tiu bino chara dugi me inuone ka chukuru ti herani ubiru mi udaye i weekend norni aka nyupere ti mere jere lu nga assembly nu ka ponyo ire ti alo inu tim pan ti abayo leb apunyo biru me lu nguni wore class nu tim pan ti abayo leb ayet kanu du ibe mi nyinga resho na ha gum akar jer ke no tim pan wadi wani ka inu na tim kwan nyo atera ubiru di kobani timur gina rom kiti inu ngu magi ti abayo lebi kom tim pan Marami yo charo tambor tin kwan. Nge uno ni ngata me yini beru keri ngir no, beru ngata pira tek. Kere nyimmi binu bei, charo binu bei bei kwa bei yini beru kere, leba bei yini biti kere. Kere leba yini tiu kere ni kero chieno, ya nyimmi. Chao kere binu ya nyimmi tik pe, eto, poyo ni leba racha yini tiu kere ni. Ena kero jami mandu shi ibala nyimmi. Wao mekika kan.
1: Okay. Apoy mande kwa kwa kwany were du chen bot Dickens ente bino miwa tam nyumi nyual tam kadongo ti wote yekote no me do chukul
3: I deal guest up a manu kelo lwa kucha pachao na jo kere ka pa ka we ya man we give me will kwa do pacho pe mi tai deal guest up kara rooms this up container puki yode ayige chila tai wele yota ka ko bingeja lati I wao ni no mera gonya pe neno yego pem nino kai ya dikaman chai komi wifi no ja gabu internet chiminyo

0: Akristo kede Kristayo ginara be timere chingchabi chadek kede chabishel duchui kaniche mo wang PCU ameti center wang obanga tie tike Reverend Jimmy megonyo luake jo apolata kwa winyi yiri
1: kina mo obanga ti upira swara ubinu ya ko ni da big na dwe ma para che sa we ka ke o ate ya ate bini lewo ate tie ko ni na ria swara.

0: ina mi rewiñu ma megene so perame ken peren na manati tu not de ko ngena riya bor ngwen not boro ang ngwen ang ngwen la wiñu dio bet mati ready going a chim we hange ka meti ye watani ni na megiti ka wotni ning we mene me mi rewiñu ne eno enino
1: Awinyo. Pangyoka United nungu nejo apola mantu tuantuo. Karamu.